bi o jira yo iwo na o je pe ma ara re bi o se nteti leko lati pade woli olarin re waju olagbemi jb anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adu awuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa

ma se je ki okan ninu won ki o sala won si mu won wa Elijah si mu won so kale wa si odo Kristoni o si pa won nibe kini di to fi pa won be pada si verse 37 gbe verse 36 si won ni o si se ibubu asale ni Elijah woli sumo to si o si wi pe Oluwa Olorun Abraham o na ran ti awon Olorun Olorun Isaki ati Israeli je ki o di mimo loni pe iwo ni Olorun ni Israeli emi si ni iranse re ati pe mo se gbogbo nkan wonyi nipa oro re verse 37 o gbo ti emi Oluwa gbo ti emi o ni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo ni Oluwa li orun ati pe iwo tun yi okan won pada 38 nigba na ni na Oluwa bo sile o si sun ebo sisun na ati kini ati igi ati okuta won ni ati erupe o nbi o burude o si la omi ti nbe ninu yara na ina yen la omi ina to na lomi npa ina to se pa ni na ti eyan ba da ki se na ti Olorun mo binu tan ogo re o se pa eke Olorun Elijah bolu mi amen kini di ti Olorun fi mu ina why ti Olorun fi mu na to bi je pe Olorun ina ni o ni Olorun to ba fi na down ni ejo je Olorun God that answered by fire, let him be the God. Idi alakoko ni pe fire carry his presence. Enikan ni ki le wi yen ina mo gbe iwa laye Olorun wa. Ibi ki bi ti iwa laye Olorun ba wa. Ibi ti ina Olorun ba de ti oba ti ri Olorun ina re o wa nbe. Ina ma l'Olorun o. Ina ma l'Olorun o. Automatic fire. Ina and ina iwa laye re ti ba nkoja lo eni to ba je omo ti e ko ni jo and lo fi gbodo mo gbe ina rin aye ti o ti gbege aye ta wa aye ajini gbe ni aye ta wa mama aye ti won gba ogo ni aye ta wa aye ti won fi aye se pasiparo o gbodo gbe ina mo rin ina gbodo mo tele o kaakiri ina kan be ti njo sugbon ti gbe oni run Exodus chapter 3 verse 2 iwe Exodus chapter 3 verse 2 ina yen ni won pe ni ina iwa laye re fire carries presence angel oluwa si farahan ninu owo ina lati inu arin igbe si wo o si wo si kiesi ina njo igbe igbe o si ina ta so yen nigba to ba ngbe rin awon ti an ba je eni emi nikan lo le ri eni ti e ba se eni emi ko le ri ina ti nbe lara re ina yen o mo koja lo wa mo feel e iwo lo mo pe nkan kan be lara awon aje o mo ri ina tin jo ti o mo yi aye re ka bayi a mo yi o ka bayi won ni mo to o ko se fowo kan ti an ba nki gbe pe ase mo ri fi omo mi ni ina kan be tin yi aye re ka that is the fire of his presence mi o meyin te fe iru na yen lato ni lo Olorun Elijah ko fi na si olara fire carry his presence. I never say, you know, you want to.

0: se yori ni rin ajo fe yi o gbogbo agbara to nje osise bi erin jaja iliri owo ina adu a ma te iwo ma dominira wa gba se to nja se yori ni gbogbo ona apa wuli ma je mu atawon lori ami lo ba pelu woli ma ti o ade ni yori si se re se ti baba o si ma pa se a se yori faye gbogbo aladua lata go meje owuro ninu ijo ni new gas glory ministry slot 712 alogi koroduro church bus stop owo di orin ilu eko 08033378254 they want to bale para lojo Sunday ama dororo aseyori le olori oni saseti mo loruko je
1: mo wole pada oto ni iwe ebi sagba mi sir
2: agboye sir
1: iwe ebi ti aba di sile fun omo ologo won ni gbohun e oto ni iwe ajinde bi ajinde ba ti si iwe yi le fun o on ti o ba ti so nunu ebi ko se ni ta yi pada
2: be mi baba
1: se mo mi sa gbo ye sir ko se ni to le yi
2: pada
1: on do de da ni wi pe asiri la yi o
2: baba
1: gbogbo ayi to fe dide ba mi de le o
2: yes sir
1: o ma mu ra si rin ajo e iwe ogo olorun iwe ogo olorun to ba ti si le fun e wa soro nobody will change
2: be mi baba
1: o wa nu bi bele ma lo nu iwe mi ma si yin na eyin ti en gbo mi tori mo fe mu nkan jade fun ila le emi ni woli adeniyi omo oni iwe job so nkan kan in the book of job job 29 egbo on do we ni line 21 to 23 yes
2: emi ni awon eniyan deti sile si
1: emi ni awon eniyan deti sile fun
2: won duro
1: won si duro
2: won si feti sile gbo imoran
1: mi won si duro ninu igbimo mi in my committee
2: deti sir
1: in my committee
2: yes sir
1: won duro ninu igbimo mi e wa gbo ti mi we mi mo wi yes
2: leyin oro mi
1: after my war
2: ko si tun si oro
1: mi mo
2: oro mi si bo si
1: won e we ogun olorun ni mo so fun o ya to si we oro
2: mi baba
1: bi oro ba ti si we ti e le fun o iwo ma pase ninu iran re nobody will change
2: you
1: won si duro ni bu oro mi bi aro kuro ojo bi aro kuro ojo
2: be mi baba
1: gbo mi sa irin ajo go ti mo nso fun yi gbo gbo ti beli wi ki to pare yes
2: won duro de mi
1: won si duro de mi
2: bi eni pe fun ojo
1: bi aro kuro ojo
2: won si reti mi
1: won reti mi
2: bi igbagbe si ojo
1: aya ka
2: ojo
1: ete na riba saida gbo mi sa bi olorun mo ti si iwe iwe e le fun o awon bi a ma reti e
2: ah
1: and we continue to expect you
2: sir ni baba
1: oga oruko kan to le gbe adije ni oruko Jesu agbara to le so edin la ni agbara ajin
2: be ni baba
1: eni kan to le gbe iseda re soke ni arugo ojo so gbo mi sa
2: agbaye sa
1: eyin ti en gbo mi lale yi o ni di ni o ma tara re je je ajo gbadua papo oro ere ko awada ko
2: ni sa
1: ma so wi pe iran ni won pa o le ri be lodo ti e sugbon oga mi ma di si fara only ti ra irori eni o ra iroki ra o to
2: eni baba
1: eni mama dije ma subu bi o ba ti subu ko si dide eni mama wo so ti to wo so akisa
2: eni sa
1: se gbo mi sa
2: agboye sa
1: mama wo so akisa
2: eni baba
1: gbo mi sa eni o bi o ba pa ki jeun
2: eni sa
1: e se de le ro bi sa
2: yes lo
1: eni o bi o pa ki jeun so gbo mi sa
2: agboye
1: ori to bi oni ko deliver
2: eni baba
1: gbo mi sa
2: agboye sa
1: eni yo ko ni ko ni e
2: bi
1: mi ara mi si e bi aro la ma ni agbara owo di oniri ni ona korodu church bus stop wa ma gbe ma bole ni bi ologede ye ma bole ni so so so to ba bo lati agege o ni koja owo de wa bole wa wonu church ye oga mu omo re dani ati o mu oko re dani je ajo gbadua ni aro la ni owo di oniri ni ona korodu church bus stop ikodu lo tin gbo mi lati kodu wo moto my 12 ma so mo be mo ma bole ni koja owo de die ni waju church ye ni mi second point ye to ba tin bole wa cross other side number to fe fun e ma gbe mi be woli mo nbo la ro la give it the number
2: ero e ba ni soro te ma fi wole si oro baba woli oni eleyi 09067342441 se yele ni ekeji leleyi 09011673441 0740-081-86-85-04-04 pẹ̀lú 080-33-37-82-54 gbọ́yẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí 080-33-37-82-54 eléyìí tó kàn rẹ̀ lélẹ́yìí 080-630-923-07
1: Àṣẹ kì í bẹ̀bẹ̀.
2: Yes, Lord.
1: Lórúkọ Olúwa, ọwọ́ ọ̀tá ò ní ka ẹ̀.
2: Amen.
1: Ọkọ tí wọ́n rí lò nínú ìran rẹ, ìwọ ló ní.
2: Amen.
1: Máa wí tẹ̀lé mi, ìràwọ̀ mi gbórí sókè.
2: Ìràwọ̀ mi gbórí sókè.
1: Ẹ má dá mi dúró.
2: Ẹ má dá mi dúró.
1: Ọmọ bá ọ̀run ni mí.
2: Ọmọ bá ọ̀run ni mí.
1: Ẹni ogun lé wa.
2: Ẹni ogun lé wa.
1: Ẹ padà lẹ́ òkè ni
2: mi òkè ni mi
1: mogun òkè
2: mogun òkè
1: mo si aseyori
2: panga
1: anti o bi o ti wiye asegun be
2: amen
1: sugbon gbo ikede yi pade mi ni aro ola ni owo de onirin ni ona korodu yi sauce
2: buster
1: ile je ti gbe mi jade koni laina eyin de jo seto yi e wonu ogo
2: amen
1: o di ase o di majemu eyin de nte nbe ti erin te loruko jesu eni lole
2: amen
1: o di majemu o irawe oni jabo
2: amen
1: ma so gbogbo eyan to ba pade lona pe okike omo
2: Okiki a man soro.

0: to mo tuki bobo eyin omo olorun bi te tin gbe wa lori eto lesekese na lawa fun titi oni oluwa to be lo ba le mi nje omo baba tin ji odelicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni baba wa ni oluwa na ti wa ni kale pelu wa nbi ile ni baba woli olatunji talabi ti wa ti mo si baba woli lesekese baba woli sa e ba nki bobo le sa
1: awon agba yo ba so wi pe Tashe ni ojo ma nyo.
0: Kusiron be sa.
1: Wani tashe lorun ran. Se gbo mi?
0: Agbo yi sa.
1: Emi wa lo ase Olodumare.
0: Yes sir.
1: Toni ki imale o wa. Imale si wa.
0: Kusiron be sa.
1: Gbogbo eyin ti aye fi iseda yin sinu okukun.
0: Loru ko Jesu.
1: Gbogbo eyin eda ti aye fi ogo yin pamo. Se koro aye
0: loruko
1: Jesu te ba ti shame ati ogo re ati ogo awon omo re
0: loruko
1: Jesu ti awon ta fi pamo si koro aye
0: yes sir
1: loruko Jesu Christi ti Nazareth anu Juda gbe jade fun
0: ami loruko Jesu
1: e fi ara bale
0: e fara bale o
1: iwo ma korin iwo lara mi si
0: yes sir
1: bani iwo ma berin iwo lara mi si ti a ko ba ran mi ni ise si o o ni gbo mi lori afefe o
0: ato sa
1: o to mu ko gbo mi yi o tumo si pe eni to da aye ati orun ran mi si o nitori na ma deja gbogbo nkan to ba ti gbo lenu mi bayi ko mo pe emi ko ni mo so tori awon oro ti mo so yi mi o mo bi to ti nwa ani to da aye ati orun lo gbe oro yen si mi ninu ti mo fi so jade ohun ti mo so jade yi ohun ta fi sinu fere ni fere n gbe jade o ohun ti olohun so sinu mi lo n jade nitori na ma fi oro isere
0: ma fi sere
1: lo wi gaga bi woli olohun
0: yes sir
1: eyin ta le shame o ni seru enikeni laye
0: ami loruko Jesu
1: mo seri niyan sir
0: baba woli sir eku ise oluwa
1: oluwa kuse
0: oluwa tubo ma so agbara yin dotun sa
1: amen
0: baba woli ibere kan lo wa si mi lokun be se n bere etotoni n to wa si mi lokun na ni pe nje o se se ninu awon enda tolorun da saye yi se mo ke ku se n ti ologu tolorun bi wa ko ni ko wa lo laye
1: be ni
0: so se se ki eyan wa si le aye yi ku mo dan tolorun fe ku da tabi ko ma je n tolorun fe ku jenu aye yi
1: Sherry Berry, te Berry.
0: Yes, sir.
1: I Berry to Lenny.
0: Hmm.
1: Eja ma iditi mo fi so ipe I Berry to le. O ni pe gbogbo ti Olorun da.
0: Yes, sir.
1: Bibeli wi pe dara dara ni. E wa wo kan ti Berry to wa so. Only we are wonderfully and fearfully made.
0: Teru
1: ati tiyanu. Teru.
0: Ati tiyanu.
1: Ati tiyanu.
0: Olorun da
1: wa. Olorun da wa. Gbogbo eda ti Olorun da pata. Ati mi. Ati eyin.
0: Yes sir.
1: Ati gbogbo eda to ngbo mi. Ogo Olorun wa ni ara wa. Olorun so pe ka wa je kankan di aye.
0: Ko si ron be sir.
1: Sugba je so kan fun yin o.
0: Yes sir.
1: Majority eda to ngbo mi lale yi. Ni won o je kan tolorun fe ko je. Bani.
0: Won o je tolorun fe kon je laye.
1: Bani. Iwa iranse to ngbo mi. La koko yi. Mo fi Olorun be o. Mo fa ki wo gan ro ninu aye e. Pe si Olorun le da e. Si ipo to wa lowo yi so ro pe Olorun lo da e pe ko ma gbe ibi ti o si na so ro pe Olorun lo da sibe so ro pe Olorun lo da pe ki ya ma je ko de ma je awon omo e bani o farabale dada
0: farabale o
1: iwo gan ro dada to ba ji Olorun lo da pe ko wa ninu iponju buruku to wa yi ko wa ninu inira to wa yi a je pe Olorun wicked so pe Olorun o wicked o da togo o da pe inu aye to lo yo
0: yes sir
1: o ni lo je ogun agbaye lodinla bibeli pe e ma bisi
0: ki si ma re si
1: oni ki a si ma re si olorun lo so be o oni ki e ma gba yun lori le sugbon ki lo de to bisi ki lo de to re si ma wa su asiri fun
0: e be wa
1: to chari an lo mena iwo to je pe inu inira lo wa tori pe awon ta bi ele lowo ti won ri ogo to gbe waye awon lo saye e baye se ri
0: jesus christ awon ti won bi le lowo
1: be ni
0: ton ti ri ogo yen
1: o saye wa ile lo siya be ni opolopo ni ton gbo mi lakoko e bayi
0: eh
1: saye wa ile la siya ile olorogun ile te gbo baba ti ri ogo omo kan to bi
0: jesus christ
1: ile ti ya baba ti ri ogo omo kan to bi
0: jesus
1: christ ile ti won tin pa rogo ile ti won tin pa ta tin pa kadarada ibe na bi esi oni o je ko da kan to ye ko wa da laye
0: jesus christ
1: iwo gan wo nigba to wa ni kekere pa we pe o fe di doctor
0: abi
1: won we pe no lawyer lo fe da no mo ba je businessman gbogbo kan to lo fe da yen olorun ni ko da sugbon owo awon atun ni da aye lo bo si
0: jesus christ
1: awon kan wa ninu ile bi to ngbe le ko yi
0: yes sir
1: to je pe atun ni da aye ni won
0: atun ni da aye
1: be ni awon kan wa ladugo bi to ngbe le ko yi to je pe atun ni da aye ni won awon ni won tu aye re da
0: jesus christ
1: iwo to ngbo mi farabale dada
0: farare bale
1: o ki si olorun ko ni ko je ko da nkan to ye ko wa da ni aye awon kan ni won pakada ara re da olorun o da ko ma ma ri laye o ni e ma bi se ma e ma ri e ma gbanyun lori le won ke ma bi si ki lo de to bi mo sori pa olorun ni ko ma bi mo ki lo de ti aye re oni tumo awon atun ni da aye ni so won to wa buru ju ni pe iwo na wa sun bibeli pe nigba ti eniyan sun o ni ota re wa won fun epo sinu akaba re o ba ti e lo eje mo kan te epo yen je epo yen ni lati tun aye e da
0: bene epo ni lati tun aye
1: eniyan da to ni o ti sun ju
0: jesus christ
1: oh kana ma si ki moro aye ara e oh le kepe jesu oh le kepe oba awon oba o na se tun aye re da
0: jesus christ
1: e wa gbo mi se ri tan ba tun aye eniyan da awon ton tun aye eniyan da yi giga loluwa
0: baba o le
1: se o ni agbara
0: Chekun won lagbara.
1: Wo ni agbara to Jesu. Wo ni agbara to oba won ba.
0: Jesu.
1: E gbon kan beli so ni.
0: E sha wo
1: sha. Oni gbogbo agbara laye. Ati ni orun lati fifun mi. Iwo lo to Jesu wa. Iwo lo to eni to le gba e wa. Bo se ngbo mi bayi, ori ekun lo wa. Bo se ngbo mi bayi, ori ronu lo wa. Tori won ti tun aye da. Igbe aye ra darada ina lo ngbe. Sibe o le gbegbe se. Bo igbe aye ra darada ta won mo re ngbe. Sibe o le ka won mo re wa. Oni Oluwa se ran mi se o bayi. Oluwa so mi pe laaro la. O fe tun aye awon eyan se. Oluwa lo ma je ko da nkan t'Olorun ni ko wa da.
0: Amen.
1: So pe iwo ni ki yere o si. Ki mo ni ki yere o si.
0: Iwo ni ki yere o si.
1: Iwo ni ki yere o si. Ko se kini? Ko tete de ni aro la. Ki mo ni ka tete se?
0: Ko tete de la aro la.
1: Be ni mo so fun e. E ma pe. Baba woli, mo n bo la aro la. Se ri gbogbo eyan won ma dress dada la aro la yin.
0: Won mura dada.
1: E mura dada. Bi eni to bi ologun eniyan. Mo ma wa mama so kankan fun to ba tin pe ma so pe to ba nbo lo si bi bayi lo mu nkan bayi wa me
0: ito ni woli
1: woli olorun gidi le mi mama so fun e ni ni eni pe to ba ti le pe nkan ti ba de tin ko lo mu wa yen
0: yes sir
1: mo fo lo be ma deja e
0: ma deja o
1: ma deja
0: e ma deja o
1: ise woli aba mi ni ona ma le beyan ba jawo lorun e ajase
0: ami lo
1: be ni tori omo re amuti eda ni oko re amuti eda ni iwo na amuti eda ni ma deja bẹẹni o to n jẹ ki awọn eyan ma rogo lo ni pe ẹlòmíràn ma n dẹja ẹlòmí o ni le gbegbesẹ ẹlòmí a ma sunkun ẹlòmí a ma ronu ba se n sọ bayi ori ironu lo wa ori ẹkun ẹkun o le tan isoro ẹ ironu o le tan nise ni ko gbe igbesẹ ago meje laaro la ago meje laaro la ẹsa ṣọṣi atikun laaro la ṣọṣi atikun ibikibi to ba ti n bọ laaro la to ba ti le di ayobo ayobo last bus stop so fun olokada tabo ni keke maruwa pe ori oke lesekese lo nlo ni mopo junction ori oke lesekese ni mopo junction won gbe e bole ni bi mopo junction wa ti ri ile epo ni bus stop ni mopo junction yen inu ile epo yen lo ma gba wo ori oke wa egbe ile epo yen gangan ni ori oke wa to ba de la ro ka iwo ga mo pe olohun ni agbara lati je ko ori ogo elo ni to na ma pe ma pe ma pe to ba tin pe baba wo ni mo nbo la ro la kini ki mu dani
0: o na le ti gbo yi lati enu baba woli lese kese funra won en ti ba fe ko baba woli awon ero bani soro ni opo to ja se ero baba woli lese kese 080-69-63-33-52 tabi 080-29-17-86-78 080-29-17-86-78 ati 080-84-10-15-29 080-84-10-15-29 lori eto lesekese fun toni ah ne reju bayi lo o oluwa to bi lo ba le mi nje o emi lo mo baba ti n pe lo deleke ti gbogbo eyan ti mo si mc od mc giga loluwa alohun tolohun oni wo bi titede o tori olorun lesekese on duro di o ire ni temi ti re o alaafia

sori o mete tati mo so fun yi ki si ati deruba e ki won na le ja ko nene sori igba to ba ri ota to ba nba esere o ni igba to ba mo gbo ibi to ba ti ri si ota mo daju pe ki se wasade ibi ko pa erun lo nwa ibi ko pa kan re mo lara lo wa ibi ko so iwa yi edira dara da lo nwa o lo fi yawere wa yawere kan inu de bi won to ba ka iwe ifi won ori kejila bi bele wi pe inu si bi dragon na o si pada o si lo nba won mo obirin ye jagun won ba e jagun ni won de fe ba e kanle gbogbo to fe se ni wi pe ki won ba e kanle ohun to de fe se ni wi pe ki ireti ola e ko baje I to fe se ni wi pe ki ireti e ko didakuda sugbon oluwa na mi si o ki so fun o pe iru ota o ni se lori e ami ni ko se ipinu ota o ni se lori e oluwa lo wi be oluwa ni ki so fun o wi pe ohun olorun yo dede ninu ipinu ohun ohun yo tu otaka ota to na ro ma o ota to dede si o ota to fe ba e kanle ota ye ko wole laaye e dede lale yi gbogbo e yo ma olorun laaro la oluwa wi pe ota to n ba e jagun agbara to wole si o lara to gbo e fi daja jatan oluwa wi pe ohun olorun yo ba ise won je laaye ori e ni won ta lofa be ni sa won fe so ori e di eru won fe ki ori oko e ko di ori eru won fe ki ori asiwaju e ko di eru eye won fe ki iwo ti olorun da ko fi oko olorun won ko di tiju awon eniyan re be ni oluwa wa so fun mi pe nkan mi mo fe ran

Tia don't badua na la leni bi bai to de ti pe mi ri mo n badua fo oluwa wa wi pe mo fe tun ran si awon eniyan mi pe ma so n to ma se fo wa awon to ba gbo tori oluwa wi pe oun ki fagidi yi gbeniyan pada awon to ba gbo to si gbagbo ti won de ni okan yi pada ti won de beru ton de duro titi aye pada won ti de awon to ba ni fayaran ton de ni boya.

0: mo logo lara nibi ta ti bi o
1: ami
0: yen pare eyin abi amo kan je ya to mo ni o oju yin ni won to di awon mo yen mole idi to fi ran mi wa re o adua ma gba sa
1: fen
0: to ba le gba madaba le kadabiru abi alejira sa mina le ka fada biliata mo di owo oluwa mu mo fon jade bi woli olohun egun aso ni deru eyin ati egun aso ni dikorofo to n ja gbogbo mo logo ile yi egun yen foda egun yen foda egun yen foda egun yen foda gbogbo ipile to ni orisa te bo ninu to mo n ke mi ologo kuru ko gbina da ori re o gba bi iseda re o gba bo ori re o gba bi iseda re o gba bo ori omo re o gba bi iseda yin o gba bo mo pase back to sender sori gbogbo en to fegun atogun ja yin back to sender back to sender back to sender back to sender in the name of Jesus gbogbo yen ken bi te wa pepe to didi ogun si mi bi mo se ke hallelujah pepe yalule pepe to n pori mi nibi bi mo se n ka aleluya ogo osana iye ki n bo lowo e se ami se ami se ami e ja lo bi pepe wa aleluya meje
1: hallelujah
0: ekoju sana keji ogo nigba meje
1: ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo
0: elona keta osana nigba meje
1: osana osana osana osana osana osana
0: ona kari iye
1: iye iye iye iye iye iye iye
0: so pe jesu iye omo mi iye
1: jesus is my children leave
0: jesus iye ise mi iye
1: jesus is my work leave
0: lati oni lo
1: from today
0: gbogbo ibi ti ota ba ran ko pada sori
1: wa
0: se ami se ami tu se ami
2: Ọ̀rọ̀ yìí ti jẹ́ didi.
3: Ó ti jẹ́ didi Ọlọ́run.

0: Praise the Lord. The Lord is good. Ogun on look baby day, Orio can be by. Oruko me wrote me, Chief wrote me, Akipelumi William. Lati Loro, Emini, Wangpe, ni Loro, ni Ori Facebook. So, but he, Omami, who been before first born, me to first she married. Me o ni, Owoka can low. Phone Timu Lu, phone ni Kekerevani, o ni Mumu de Bibai. Bobo bi baba se so pe awon iya gba alat awon iya gba alat mo wa wo iwo lohun se phone ni na ni ma fi gba alat mi o ni bank ri mi o si mi mo pe boya pe mo nti se but mi o lala
1: si account
0: mi o si account ri so bi baba se wa n gbadura ti wa se gbogbo e omo mi first born ni lokunrin o send owo pe ka fi le se marriage omo yen aburo to tele o mowo yen o fi ta tete
1: I can't see lowo de si
0: ogun leleyi ba o ni asiri mi se fe bo mo sa wa si bi ba iwo olohun to ba le se fun mi mo sa denule bi mo je denule awon ti mo taja fun lodun lo si mo bere si ni pe mi elo lo need owo ti mo tun ri gi sajo o tun ju owo ti mo fe na lo mo dupe lowo olohun fun yen lala kokon mi o ka million ri ni igbese aye mi be boya won si account mi o si ri gba ti mo dori oke ogo ni bi bayi o ni igbese aye mi to yi pada si ti mo den ton ka million ti mo den ni ton lo 100 of course don mi o be trailer lo nwa aburo e abi egbe o lo nba wa trailer ko rise mo wa si bi bayi igba ti mo wa si bi bayi ose kan to lo bayi to de ohun ni won pe ton pe si ise
1: e ka change the phone now.
0: O change the phone now, daddy. Totally ni. O ti di ohun gan baye, o nbo mbi. O si ma wa si bi bayi.
1: O na ti do di okunrin.
0: O ben, daddy.
1: Mo fa fi ori oke gbadura fun. Ikalara ma je mu to lagbara ju lori oke ni pe o mo change aye.
2: Yes sir.
1: Mo gbadura fun e tinu tinu.
2: In the name of Jesus.
1: The kind of breakthrough that you have never had.
2: Israel, your tone, need it here.
1: Don't see, need it here.
2: That you've never experienced.
1: Ni sokale ori oke wa ni riri ya no.